106.3 FM so ena sabre wa sugusu no biem na wote enka na utie yen unim sa enwu we on.